owo se owo e wa wo won owo se owo e wo won owo se owo owo la fin kole owo la fin laya se bowo la fin tomo e wa wo won owo se e ka lema o e ka lema e ka lema e ka lema le kan si e ka lesa e ka lesa e tun ka lesa daddy wa gbogbo le e ka le o salaafia laba yi e ka le nle e ka le lode yi aku beyo se tutu teni e ka le aunty e ka le uncles e ka le gbogbo wa e ka bo sori eto eto wa eto yin ale ariya ariya ti olopin ariya unlimited nile ise radio 1103.5 fm pelu olotumi omolola ola mejulo adetun omolulla ni mi ale aku ibere ose tutu yi ose apewa

Special Radio 1103.5 FM. Aki gbogbo eyin olulufe wa patapata ni gbogbo bi ti e ti n gbo ikoni yi ipe e kale le kan se aki wa loruko gagba ile Radio 1103.5 FM be laki wa loruko molola lamijulo to je olowo botini akede fun gbogbo eto tini ati olootu fun emi ade tun oluwole se o ba lo bo won ni awo ni ma gba wo ni gbowo ba wo ba gba wo ni gbowo nla wo fi je ta wo fi ma ya gelegede oko lo ma nsa lati leyin fun iyawo oko ti o ba saladuro ti fun iyawo a ma ko abuku ba iyawo iyawo na ni ma se aladuro ti yi foko tori wi pe ka fi owo wewo bayi ohun na ni yo ba so pe nje ki owo mo ko mo ko tun mo daada nka le ri daada se ni gbeyin gbeyin o da to ba ri be gbon la lati leyin faburo tori ko ki kan ni ju pe mo bi mi le abi won bi ile mi lo aburo ni kan gbogbo wa be ni eyin ore na si tun ma nse lati leyin ore olodum ma je aso re ni ore re ni kan ba mi o ki oyan foni kaluku wa ade tun oluwole loruko mi omo lota odo ni mi bi nti ma kira mi to loruko ni ma ro ni oriki ni royan bi ba soju kokoro aba fi se oruki atoro ole ore ni gbogbo ro ni omo lula ni mi omo lota odo omo aru dede wo mi omo waju oloko ti sowo eyin oloko a se ijigbara leke a de ibu oloko eh that is the back side of oloko imaton yebe yebe loju mi owo oko ko possible ko gba lowo akesan be ni wo ki gba lowo osun eni to ba lo die fi die did you dare me oloko you dare me dare not dare lale ti ni a ti se ba ti ma se to ma dun si gbogbo ma ko si inu e mo pe a wo de tun ti owe ijejoba yi la le mu o ye ka mu oro yen wa amo labe aso mo pada n pe wa pe o dabi pe awon agba e pon awon olori ile le lodo yin awon agba awon agba kon agba kon awon agba ma je o baje won ni won ti ki ese bonu oro na ki alafia o le ijoba laarin awon odile yi be ni igba to si je pe bi won se nfe nkan won niyan a nilo lati palantia a nilo lati polongo sugbon gbogbo eyin te pe wa na adupe pupo lowo yin saki yin idile to si nto olohun ni jo daru todo ti wa na to dabi pe olohun aje agbo sira wa koro wa oye ara wa etuka lele ni wi owe nbe nle be lati lo si tin gbo yin ni jeje olohun bo so won ni nkan beji la nile o a fi kan sile ka fi pokan ni ko to di pe won ni ka fi ka se ka soda dugbo ma se wele le ku se ko bo se ni a se wele niyan adupe talafia ti wa nbe e je gbe orin soke tin ba pada de a si oju oro to nbe nle fun teni e ba wa fi eti ologbon yin eti oloye tawon amuye oye latodo oba mi oke esu ba wa fi bo lale to ni ke to ba wa ma dasi e je se bayi mo bo

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello.
1: Hello. Ekalesa. Oruko yin bi te tin pe wa ti gbo yin a gbo yin. General.
0: Oluade Matthew.
1: Oh yeah. Okay.
0: Satellite.
1: That is satellite. Ebo wa da si oro tun be le.
0: Okay.
1: Oko yen wa ona lati fi aje iyawo abi?
0: Ben fi aje iyawo.
1: Okay. Okay, ojo arrangement.
0: Ben.
1: Okay. Ishe gone. She e ma mu owe abi karora je ma lo.
0: Number 10.
1: Enu awon agba.
0: Enu awon agba.
1: Omo lola ala mi julo. O fe gbo ri jo wa bi. Enu awon agba.
0: Enu awon agba bi gbo
1: si. E pa te wa fura yin e gba daada jare. Olola lo so se yin le si amo mo pe o meso le yin na. E se pupo adupe ni owo yin te gba mada si. Oni boya script ni ba le yi ko pe boya won app ti e ni. Ehn, plan work ni. It's an arrangement. Boya oko yin ni mission wi pe en to se njo si. Se mo pe Yoruba ni akoda oro la ri. Ah, tadagbeyin bayi to ma nje final party. O ma nkaayan laya ni bo anti wa nbi pelu mi o ah won try la lo pe kosi nkan ko to jo beri amọ won agbalagba won ba wa da sin bi oni to ba koju si wa kaata to ba koyin si wa kaata to ba wa ku yan nikan oro ti wa nle bayi to ni to n gbodo fi munu e ku tiru ara re pa

0740-3341. As she knew we met her, be marrying le. As she knew we met her, I be marrying le. Beba se fe ba wa da si akpoti e jepe oporo pagmo afefe lo ngbe lo anti na ti ni ma dupe lowo yin pe e se gan ni mo ni e se pupo gbogbo eyin daddy te da soro yi won na e se gan baba wa oluso e won ni eyin imo olorun ni fi aye yin sile emi na si se ami gbogbo eyin baba baba te ba wa da si anti yi ni kin dupe lowo yin bi e se polohun ni da ona tin ru awon mo obirin tin na won o si ni ku won ni kabamu inu igbeyawo won oni ni waju olohun ati eniyan omoge loko awon fe awon ko si si irin kokan tawon rin to le mu ki awon wa gbaru esan bayi to ba je pe looto amo be se so awon ma gbe igbese lati rekodu awon mejeje oni dupe pupo lowo yin e se gan ni o we really appreciate and won appreciate yin emi gangan le se radio 1 awa dupe gan lowo yin bi e se tori bi pe ogbon enikan o to imo enikan o si joboroboro gbogbo eyin te ba wa soro oju ona bayi ohun le so si adupe lowo yin e se ma adupe lowo yin Eshi sa adupe pupo lowo gbogbo yin ti e pe wa asigba aladura pe ina oni to won wo yin a ma re yin ba ta ba tin de ehin la ma ba awa na leyin na ma gbo lori ko re eshi pupo tete hello hello sa turuko yin tete ki loruko yin se ti pe wa tele ni okay bo se je pe boya igba koko te pe wa re owe ofin wa lori eto yi ni pe e kan sole lanfani lati pe e gba o e gba o e si ba wa da si adupe lowo yin o ti ene mu number 3 abi no wa lo de 12 1 to 10 lawa no number 7 ti lo number 2 number 6 okay number 8 awon number e mu kan nu 2 6 and 8 number 8 okay oro ti ologbon ba so ni kele la ti gbo ni gbangba oro ti ologbon ba so ni kele enu asire la ti gbo ni gbangba ese pupo e ti pe wa tele na e ti ba wa da si oro yi e se gan ni oro ti ologbon ba so ni kele enu asiwere la si gbo ni gbangba baba wa ko ti soro pe ko ba eni to ba je bi oko soro ti to mo pe ki n se apere awon apere lelenu jijo won ma bere pe se won o faso mo won lenu ni iru won na ni won tun pe lasiwere tori pe ologbon ti soro e o so n kele kele omun lo wa deta lo bere si ni bawo gbon yeye bi eni tu wo aso eje ma ya sobolation eje ko awon omo wa pe gbogbo oro ko lo mon le yan santa oro to loro o so ti o mo boyo n pa lerin abo tun pa ni keji to n wa deta ani mommy kini ani won subu n bi le iwe wa nbo e fi aso to da to gbona e fi aso to da e fi somi to gbona I wish you.

ni la bi nkadi e nle lale eto ni ago mejila o ti ro kongo e bi na lati ma fi adagba eto ohun ro si titi bi ojo mejo be ni tori pe gbogbo ale ojo Sunday ale ojo Aiku na leto yi ni ma wasaye bo ba su di lojo mejo emi ateyan ni wara wati won ni fe lomi ise yin won ni fe lomi paro emi na lase oba mi oke a tun ma pade ara wa to ba di lojo mejo e je a toju ile wa ile eni ile eni ile oko na si laye obirin e je a se daada e je a toju awon omo wa ka toju won daada tori wi pe awon lapon le wa ni bi ti won ba lo e ma ti je ka so ede o nba e lo sawon omo wa mo e je ka ma so un ti o to ati un ti o ye ki won sa tu se e je ma awu alawo la ho ngba kan bo ba je teni multiple times bayi la ma o oko ma ba yawo ja ki yawo na ma ba oko ja e je a jo fi owo rowo ko wo ba le mo orun ayo lasun alaare ni gbogbo wa o la loruko mo lola ola meji lo ade to won oluwole loruko mi ti mo juwo libilibi si wa pelu orin ogo orilede Nigeria orilede wa ta gbodo fi sinu adura ni gbogbo gba pipe kotu koba forilede yi tori tara baro okun dodon ni kara oru adiye o da roba o da rosa o da ro gbogbo le